8:05 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan na nga po mga kapatid, mga classmates. Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan. Welcome back to me and welcome back to you. Kasama niya po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet. Till the hour of 12, doon nga po yan mga kapatid. Apat na oras ang inyong buhay, muli ang ating gugugulin, di ba? Mahaba-haba na naman yan mga kapatid. Sana walang iwanan and hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. September 7 is our date today mga kapatid. 10 araw na lang birthday na ng inyong lingkod. Wow, manda na naman eh, no? Happy happy birthday po sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon sa mga sandaling ere. Good morning, good morning, good morning sa mga nakatambay na po sa ating programa, sa kanika ng mga tahanan, sasakyan o sa kung saan-saan pang mga tambayan yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga nagkakapi-kapi dyan, sa mga nag-iinat-inat, sa mga walang ibang ginawa kung dito mambay, maghapon yan te. Wala kang ganap sa buhay. Walang ambag, ganun. Grabe naman na eh, no? Anyway, pwede nyo na po akong bisitahin sa aking official Facebook page. That's DJ Max para sa inyong mga pabati, shoutouts at greetings. Pwede nyo rin ipadala yan sa ating text line na 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Might wanna check me out as well on my official Facebook page mga kapatid. Nang makikita nyo naman yung mga happening sa buhay ko, ganun. Bas! Don't forget to like, follow, and share our official Facebook pages kung saan po kayo affiliated mga classmates. Yan po ang Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Tierling, Taps Kawayan, Taps Ilagan, Taps Rojas, and Taps Solano. Good morning po sa lahat ng mga parents natin dyan, mga Tapsian parents, faculty and staff, and campus director sa lahat po ng mga campuses natin. Good morning po sa inyong lahat. Likewise, good morning na rin po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa mga palipalengke, sa mga nakatambay na po sa ating programa. Ayan. Hello! It's good to be back in. Oh, Sunday nga lang, pahinga. Sunday, andito pa ako kahapon, di ba? Gawa ng ginaid natin si DJ Echo para sa kanyang Top 20 Countdown. Napakinggan niyo po ba ang ating Top 20 Countdown? Ano ang number one song natin? Hindi ko na naantabayanan sa kasi naglalaba ako nung oras niya. After namin ma-insert yung mga songs na dinownload niya para ma-update yung ating playlist, ang inyong lingkod umuwi na agad. Alam niyo naman, di ba? Sunday, family day, kailangan din ng pahinga. Again, ang ating text line 0935-810-8217. Sa mga nakikinig po sa atin ngayon dyan sa may Cordon Isabela, hello po sa inyong lahat. DJ Max, anong question of the day natin? Ang ating question of the day mga kapatid, anong unforgettable line ng teacher mo? Again, ano ang unforgettable line ng teacher mo? Pag-usapan natin yan mga kapatid kasi from September 5 to October, diba, sineselebrate natin ang World Teachers Day. Nag-ano ka na ba? Nagpakabuti ka na ba sa iyong guro? Bumait ka na ba? Hindi na ba ikaw yung sakit sa ulo ng iyong teacher? Ng iyong advisor? Good morning, DJ. Shout out kami dito sa bahay, Zamora Alicia. Hello po from Raindale. Good morning. Sa nakikinig po sa atin dyan sa Alicia, Zamora Alicia Isabella. Good morning, good morning. Balik tayo. Ano ang unforgettable line ng teacher mo? In relation with the World Teachers Day, mga kapatid. Hindi na ba ikaw ang pasaway sa classroom mo? Hindi na ba madalas mag-guidance at yung teacher mo walang ibang ginawa kundi puntahan ka na lang, gawa ng anecdotal report, ganyan. Diba? Hindi ka na ba lubog-litaw sa klase mo? Hindi na ba nagtetetris yung teacher mo sa paglagay ng grades mo? Minsan wala, minsan meron, minsan zero, madalas bagsa. Pagbago ka na kapatid, ano?
So mga graduate na dyan, anong unforgettable line ng mga teachers ninyo? Anong mga prof ninyo, di ba? Yung mga matatanda kasi, no? Pabunta ka ba lang, babalik na ako. Yan yung mga madalas natin marinig sa mga nakatatanda sa atin. Ako, noon teacher ako, lagi ko talagang sinasabi sa mga estudyante ko, pwedeng open notes exam, di ba? Basta close your eyes. Pwede yun, di ba? At least, open notes, wala na silang masabi dun. From Mackie, boys at the back, sabi niya. Totoo, di ba? Boys at the back, yan ang sakit sa ulo ng mga teacher, yung mga nasa likod lagi. Nasa likod ko na nga, row 4 ka pa, di ba? Ganun yung segregation noon. Noon na. Hindi ko sinasabing ngayon. Noon kasi kapag nasa row 4 ka, sa amin noon, yan yung mga hindi nakikinig madalas. Ganyan. At the same time, yan yung mga makukulit na bata talaga. Kahit nasa section 1 ka na, ganun pa yung section ninyo. Section 1, section 2, di ba? Kahit nasa section 1 ka na, may row 4 pa din. Boys at the back! Diba? Ganun na lang lagi ang sigaw ng teacher, sabay biglang may lumipad na eraser. Hindi man yung eraser, libro. Hindi na uso yung ganun ngayon. Ano? So pag gumanun yung teacher, na lagot ka. Child abuse. Ganun ka protektado, diba? Noon kasi teacher-centered ang curriculum. Ngayon kasi student-centered na. Yung teachers, nag-a-act na lang as facilitator ng klase. Diba? Nagmo-moderate, diba? Ganyan. Noon kasi, spoon feeding. Teacher talaga ang nagtuturo lahat, everything, di ba? Teacher lahat dyan. Ngayon, student-centered na eh, no? So, sobrang pagka-student-centered eh, parang sila na lang. Wag na lang magkaroon ng teacher, di ba? Again, ano unforgettable line ng iyong teacher? Yan ang ating pag-uusapan dito po sa The Breakfast Show hanggang sa pagtawid natin sa The Lunch Break Show mamayang alas 12 nga po yan, mga kapatid. Again, napat na oras po ang ating gugugulin. Okay, mamayang 1 PM onwards, awarding ng ating Division Schools Press Conference dito sa City of Santiago. Kamusta po ang DSPC sa SDO Isabela? Di ako na-inform na gaano. Ang update ngayon, di ba? Tapos niya, tay, naunang SDO Isabela. Hello po sa lahat ng mga journo natin dyan, ang mga future broadcasters, writers, and so on and so forth, di ba? Hello po sa inyong lahat dyan, God bless, and good luck po sa inyo. Ang RSPC yata dito gaganapin sa City of Santiago din, di ba? Di ko sure, ha? Yun ay narinig ko lang, di ba? Sa mga nakikinig po sa atin ngayon dyan sa may Quezon San Isidro Isabela, special mention Brilliant Baroga na nag-comment na sa ating live. Sa mga di na nakakaalam, ako po yung naka-live ngayon sa aking TikTok. Kapag nakita ninyo sa FYP ninyo na may background na taps, ako na po yun. Wala nang iba pa, diba? Good morning sa mga nanay at tatay dyan na nakikinig sa atin sa kanika ng mga tahanan habang ang sarap ng higop ng kape, diba? Sa mga nagko-compose pa lang ng mga messages nila bago nila ituluyang isend sa ating text line. Wala, alam ko may may nagta-type na dyan sa mga sandaling ito. From Julian Wahe, sabi niya rito, ang unforgettable line ng teacher namin, DJ, dalawa. Mabuti pa ipis, may utak. Mabuti pa ang cellphone, may memory. Ay, naka! Grabe naman yan! Pero ang ganda. At least hindi ganun ka-harsh, diba? Kesa sabihan ka ng, diba? Meron din kasi yung iba na, ano bang inulam mo? Yung pag hindi ka nakasagot sa recitation, ano bang inulam mo? Tuyo! Mag-ulam ka naman ng may sabaw para naman na magkaroon ng sustansya yung kokote mo, diba? May mga ganun na teacher, diba? Hindi ko makakalimutan ang linya rin ng isang science teacher namin before. Sabi niya kasi noon, kasi may katabi ako na hindi nakasagot sa recitation. Tapos nasagot ko yung question. Alam niyo, pag binenta natin yung utak ni DJ Max, bagsak presyo na, mura na. Alam niyo bakit? Kasi kung sa segunda mano, gamit na gamit ang utak niya. Ikaw, Mr. Ganito, sabi niya.
Mahal, mahal yung utak mo. Kasi never been used. Grabe eh. No, may mga ganun din ba kayong teacher? Pamaya, sabi ni Kaiser dito, ito paboritong linya to rin to ng mga elementary teachers, no? Isa, dalawa, tatlo. Kung may countdown yung teacher mo, tapos eh, bigla na lang tatahimik yung classroom, diba? Totoo yan, diba? Yung ang ingay ng classroom ninyo, tapos biglang nagbilang yung teacher ninyo, tandaang tatahimik yan, sinasabi ko. Kapag hindi tumahimik yan after 3, may lilipad na chok. May lilipad na board marker. May lilipad na libro, eraser, o kaya sandals. Kasi nung elementary ako sa public school ako, alam niyo yung ano, yung cube na nilalagay dun sa may bintana ng... Yung jealousy kasi namin nun, kahoy, di ba? Eh, nilalagyan yun ng cube na kahoy para hindi siya bumaba. Yun yung pinambato eh, no? Hello po sa mga naging teacher namin dyan sa Santiago South Central School. Kami ang last batch ni, ano eh, ni Ma'am Lumawig. Ang isa sa pinakakinakatakutang teachers dyan sa may Santiago South Central School, lalo pag grade 6 ka na. Kumbaga, bago ka tuluyang graduate, pagdadaanan mo talaga siya eh, no? Sama mo pa sa grade 5 na si Ma'am Edna Duma, ganyan. Favorite advisor din namin yan noon, yung grade 5. Kami yung batch naman na ano na nag-trending kasi pinaluhod dun sa may ano, sa may flagpole. Siyempre, napakaingay pa naman ng classroom. Pero noon, walang ano yun, walang problema sa aming mga estudyante yun. Kasi hindi naman usang mga social media.

in vocabulary itong si DJ Max. At lahat ng ano na kung ano meron kami, pinagpapasalamat namin yan sa mga guru namin, di ba? Sila ang dahilan kung bakit nahubog ang aming mga behavior, ang aming academic performance from the very start of our formal education up until now. Pinagpapasalamat namin sa mga guru namin yun. Yung iba kasi ano eh, di ko nilalahat ha, yung ibang mga estudyante na after graduate, oh, syempre di na sila hawak ng teacher na yun. Kung minsan man silang pinahirapan ng teacher na yun, di ba? Walang utang ng loob, ganun. Diba? Kung madaan-daanan lang sa palengking ganyan, eh, wala lang, diba? Eh, hindi man lang rumespeto. Diba? Kalapastanganan. Wala lang, ma-i-share lang. Anyway, for the meantime, mga kapatid, let's get back to the music. I've got here a song from Viva Hot Babes with a song called Bulaklak. Back to back with Willie Revilla, Miss Boom Tarat Tarat. Pag narinig tong Boom Tarat Tarat, parang panapit na ang Pasko eh. Right, at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course.

0: At wala. Tumatak na din sa akin tuloy. Hmm? Sa amin naman DJ from Cami Villarreal, ang teacher na, yung teacher namin sa Raniag National High School, hilig niyang sabihin, por Diyos por Santo equals 8. Por Diyos por Santo equals 8. Kumbaga, sus Mario Joseph naman itong mga grade 2 na to, ganon. Social. Ay, shout out to DJ Skyler na nag-join sa ating TikTok live ngayon. God bless kapatid sa DSPC. Awarding ninyo mamaya, no? God bless, ha? Tapos Skyler, ha? Wala lang. Di pa tayo nagkita in person ulit. Tagal-tagal na. Boys at the back! Lalo ka na, Samuel. Hindi porket guwapo ka, nag-iingay ka na. Sabi dito ni Samuel Chan. Sariling buhat ng bangko yan, kapatid. Wala ka mabuhat na iba. Ay! Mali! Hindi ikaw yung sinabihan ng teacher mo noon. Nagkamali siya, kapatid. Yung katabi mo yun. Ano ka lang eh? Assuming. Hi, Redona! Ba't parang mga estudyante ko nakikinig sa akin ngayon at nanonood sa akin? Hello, hello! Pag gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Sabi dito ni Zedekiah Delphine. Yan ang teacher namin. Hello, Ma'am Joy. Sinong Joy ito? Diba? Pag gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Ganyan kasi yung mga estudyante na ano eh. Yung mga... Ang daming rason. Pag inutusan, diba? Or kaya kapag ano, kapag may activity, may project at hindi nagawa. Daming rason, ang daming alibi. Minsan nasarap na lang ano eh. Ibagsak. Andito na namang ering mga batang ito. Ano ba naman, sira na naman ang araw natin mga kapatid. Diba yung ano, ang tawag dito, pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Ako talaga yun, sinabi talaga niya yun. Sinong teacher yan? Nang makausap ko nga kung totoo ba? Ayun, may mga ano po kasi, may mga pangit na estudyante sa harapan ko sa mga sandaling ito, di ba? Asan si ano? Si... Wala. Hi! Sopas nga. Sopas. Yeah. Anyway, mga kapatid, patuloy nating palalalimin ang ating usapan sa ating paksang anong unforgettable line ng teacher mo. Kung meron kang nais ibahaging kwento, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Joey De Leon with a song called Itaktak Mo, back to back with Bayani Agbayani's 88. Para sa mga nakikinig sa kanikilang mga tahanan na nais umindak or yun, mag-exercise sa umagang ere. Panatiling nakatutok dito lamang po sa 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.
1: Agalugta!

0: Kinuha mo ba yung 500 ko?
1: Ano po?
0: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman?
1: Hindi ko talaga marinig kita, ay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
0: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
1: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
0: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. Oh, eto 1,000.
1: Ah eh, yun lang.

0: o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Absa Radio, Real Radio.
1: Six in the morning and welcome back here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio! Siyempre, kapiling niyo pa rin po DJ Max. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan! Tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang sa mga iniwan nga ni... oras na rin para mag-move on ka. Kung napapakinggan mo ako sa mga sandaling ito, ito yung example natin or ito yung patunay. Mamaya, di ba nakalive tayo eh? Ito yung patunay na kailangan mo nang mag-move on, kapatid, sa pag na-stuck ka na sa isang tao, sa maling tao, di ba? Bumalik na naman tayo sa love life. Bumalik tayo sa love life, mga kapatid. Anyway, ang ating question of the day, anong unforgettable line ng teacher mo? Big shout out to Sir J. Guillermo na nanunood sa ating ngayon sa mga sandaling ere. Ang ating si Tero J. Sir, nasaan yung libre mo? Sabi mo, lilibre mo ako. Sabi dito ni Genie012349, sabi ng teacher, sabi ni teacher, here are my products. If mabenta nyo to, plus grades kayo. Diyos ko, networking. Grabe naman yan. Kinawa, may sideline naman pala si teacher, di ba? Ewan ko lang baka nakikinig pala si teacher. Hala, sorry po. Sabi, wala na, nasabi mo na. Irreversible yan, di ba? DJ, pa-play po na sana do please. Sabi ni Texter 6146. Na-play na natin yan. Puro na lang sana do. Wala ka ng ibang kantang gustong marinig. Puro sana do. Sabi ni LJ, pasensya Jose Rizal, sapagkat ang mga pag-asa ng bayan tinapos ng 5 minutes ang exam. Ang lupit mo, kapatid! Yung 2-hour exam ninyo, tinapos mo na 5 minuto. Kakaiba ka! Yung 1 to 100, tapos 5 minutes, kalupit. Pass your papers, sabi ni... Ay, lahat naman ng teacher talaga sinasabi yan kapag ano, especially kapag may exam, di ba? Pass your papers, kailangan yan. Sabi dito ni ZN Venezuela, ang hindi ko malilimutan na sinabi ng teacher ko, bili kayo ng floor wax plus sa grade nyo. Yung mga yan, ano lang nila yan, alam mo yun, basta. Not literally, kumbaga, hindi naman literal na sinasabi na kapag nabigay ka ng ano, ng floor wax, grade. Maliban na lang kung yung iba talaga ginagawa yan. Sa amin kasi, nung panahon namin noon, pag nagbibigay kami ng floor wax, ano lang, appreciation from the teacher. Yun lang, di ba? Yung iba pa, nagpapadala pa ng fertilizer, ganyan, ganagan. Last dance na lang, DJ, sabi dito ni 6146. Puro ka kasi sana do ka dyan, ha? Bagsak raw kami sa exam, eh, kaya floor wax ang sasagip sa amin. Bagsak ka naman pala. Sabi dito ni... Ba't kasi pansit kanto ng pangalan mo? Hindi ko maintindihan. Kayo gumagawa ng grades nyo, di kami... Hindi kami. Kami lang ang taga-compute at taga-record. Tama. Ito talaga, gas-gas na ito na linya ng mga teacher. Eh. Yung tandaan ninyo, ladies and gents. Tandaan ninyo, mga bata. Kayo ang gumagawa ng grades nyo. So, sinusulat lang namin. Nire-record lang namin, di ba? Pwede ko kaya sabihin 99 na lang ilagay mo dyan. Total galing naman sa akin. Isusulat mo lang naman pala, di ba? Sabi dito ni username 729, ang daming numbers. Go to detention, Mr. Kalumay. Very US naman ng atake. Go to... US nga. Visit ng mga teacher dito sa US. Sabi. Baka naman kasi may mga kababalagan kang ginawa, yung ugaling Pilipino na idala mo sa US. Kaya yan, go to detention, Mr. Kalumay. Sabi. Boss! Sabi dito ni Jan. Hi! Go to detention na... Tarhupayo ah. Sabi. Yung English pokening dollars yung teacher mo tapos nag-Ilocano. Hindi it's atay, di kayo magkaintindihan yan, di ba? Unforgettable baby ni Sam, sabi di. Unforgettable teacher lang po meron na si Sir Fidel nung senior high school. What? Unforgettable yan! Dapat yung teacher na yan, kinakalimutan. Hindi yan ano, inaalala. Hayaan mo na siya, ano? Hindi ko malilimutan, sabi sa akin, umalis ka sa harapan ko. Baka naman kasi may kausap siya sa likuran mo, tapos sumingit ka, kaya pinaalis ka sa harapan niya. Ikaw naman, Dandy, masyado mo namang dinadamdam. Pa-sold out, sir, from Divisoria. Ha? Yeah! Pa-sold out ka dyan. Yan, medyo natabunan po tayo ng mga comments, medyo marami-rami to. Big shout out to Sir Marjun. Ang ating pambansang foreman dito, no? Kakaiba to eh. Eh di kayo sumagot sa ginagawa niyong exam, sabi niyo. Oh, big shoutout sa aking ninang, Ninang Vilma Lampa, na nanunod ngayon siya sa May Quezon, San Isidro, Isabela. Eto, mayaman na to masyado, di na neto kailangan magtrabaho talaga at magnegosyo eh. No? Kumbaga, ang pinaka-problema niya ay magbilang na lang ng pera. Meron pa pala. This is the worst class na nahawakan ko. Yan din, di ba? Gas-gas na yan ng mga linyahan ng mga teacher sa totoo lang. Tapos ang hilig mag ano, may mga teacher nang hilig mag compare ng ano, ng sections, di ba? This is the worst class I ever handled in my life. Yung mga ganyan, ganyan pa sila. Ano kasi yung hinawakan, di ba? Worst class nga ni, di ba? Tipong alam nila yung sagot, itatanong pa nun. Ganun kasi ang teacher, kahit alam namin yung sagot, itatanong namin, di ba? Socratic method, di ba? Through inquiry, natututo kayo. Yung mga estudyante, hindi ko alam namin, sinarili lang sana namin, hindi kayo natutong mga estudyante kayo. Ano ba naman yan? Parang di nag-iisip tong mga to. Magang-maga, binapa-high blood nyo ako eh. Naturalmente, sa aming mga guro, natanungin kayo kahit alam na namin yung sagot. Para malaman namin kung saan pa yung room para mag-grow kayo. Di pag sinarili namin yung knowledge, di walang transfer. Walang knowledge transfer. O di naging

Memories ko sa elementary is paluin sa kamay. Sabi, worst class ever. Grabe ka, sabi dito ng aking ninang. Hello po! Sa aking ninang na napakaganda. On the way kami, papunta kami dyan. Gusto mo ma-meet ang guidance counselor natin, si Ma'am CH. Shout out kay Ma'am Joe and Sir Kenneth. Uy, darating po bala sila DJ No Name dito sa atin ngayon sa mga sandaling ere. Shout out to DJ No Name. Kasama daw ang ating beautiful, sexy, ever gorgeous, ever ready. Battery naman pala. Ma'am CH. Shout out to Ma'am Joe and Sir Kenneth. Ay, ano po ba kayo DJ Noni? May dala po ba kayong merienda? Anong ibang ginawa? Hindi na lang manghingi ng manghingi ng ano, ino? Humanda ka daw. Naku. So ito na pong huling pagsasama natin na mga classmates sapagkat may hide and seek na magaganap. Ako po'y magtatago muna sapagkat ano, wanted pala ako sa Tabs Alicia. Nasaan na po kayo DJ No Name para makalculate ko yung oras ng arrival ninyo at saan ba may ano rito pwedeng magtago? Hindi naman pwede sa CR, masyado maliit. hindi naman alam nila DJ No Name. Sino kaya? Saan ba kaya pwedeng magtago dito? Ayun yung drum, medyo malaki-laki yung drum. Isama daw si Ma'am CH ang ating guidance counselor. Hi there, ma'am. Ang mga guidance counselor talagang trained to na ano, ina maging kalmado at all times ganyan, 'di ba? Na kahit inis na sa tao eh, kalmado lang. In short, ano, plastic. CH, hello po kay Ma'am Jo and Sir Kenneth na on the way po dito sa ating campus ngayon. Ingat-ingat po sa inyo, Sir Ma'am. Ay, may nag-comment na naman, iisa lang po ba si DJ No Name at si Doc Mike? Magkaibang tao po yun, no? Si ano po, si Doc Mike po, isang akademisyang kawarang na tao yan. Masungit, istrikto, diba? Si DJ No Name naman po, napapakinggan nyo naman sa radyo, balahura sa radyo. Gusto mo magpa-advise? Sakto po DJ, kailangan ko po. Kasi hindi pa naman legal ang divorce dito sa Pilipinas. May pinagdadaanan ng inyong lingkod mga kapatid. Kaya kung mapapansin nyo, noong mga nakaraang linggo, medyo matamlay ang aking boses. Pinipilit lang maging masaya. Kailangan ko yata talaga ng matinding advice, both financially and marital. Sinasabi ko na eh, kaya... Ay nako mga kapatid, ano, tatandaan ninyo to ha? Masasabihin ko na to sa inyo. Humanap kayo ng partner ninyo na makakatuwang ninyo sa buhay, yung kaya kayong intindihin anuman ang nangyayari sa inyo, di ba? Mga ganon. Pinagdaanan ito, di ba? Sabi dito ni Karina di Asis, kung ayaw nyo makita tatlong kilay ko, mag-aral kayo. Sabi, tatlo naman ang kilay ng teacher mo? Kapag kumunot siya at pag nagalit sa inyo. Sabihin mo sa teacher mo, pwede ko po bang ahitin yung ikatlong kilay niya? Nakaka-relate kami DJ doon sa nagpapadala ng floor wax o kaya nagbebenta ng pastilya sa classroom plus points daw sa quiz. May mga ganyan teacher, ba't kaya may mga benta yung mga yan? Pinagbabawal yan eh. Di ba ito naturuan ng ano, ng proper nung siya yung estudyante sa education? Na very unethical ang pagtitinda ng isang guro sa ano, sa isang classroom? Ginawa mong sideline, di ba? At the same time, may ano yan, conflict of interest, di ba? Kung mayroon sa private entity ng mga ganyan, meron din dyan sa mga public entity. Again, ang ating text line 0935-810-8217. Mga kapatid, ako magbabalik maya-maya lamang. At on the way sila DJ No Name dito sa ating station ngayon.

Have you ever felt that, mga kapatid? Yung may kakilala kayong sobrang linis na tao, eh. Tapos eh, wala, parang bumaba yung self-esteem mo. Memories ko sa elementary is paluin sa kamay. Ay, normal lang. Ano naman? Hindi man normal. Ano? We consider that as capital punishment kasi noon before sa, ano, sa education. Nung back then when we were elementary. Meron pa nga yung sa amin yung ano, yung tinataas yung patilya. Kinukurot sa singit, ganyan. Mga lumilipad na gamit. Pero very rare ang case na may nag-file na estudyante ng child abuse sa mga ganong instances. That doesn't mean hindi namin alam yung mga karapatan namin bilang kabataan nun, ha. Alam lang din kasi namin sa sarili namin na may mga pagkakamali kami. Yung mga estudyante, kasi karamihan ng mga estudyante ngayon, very rebellious sa totoo lang. Ano? Alam nilang may pagkakamali sila, di ba? Ayaw lang nilang i-admit sa harap ng iba. Pride nila eh, ma-pride sila eh. Masyado silang ano, may karapatan ako, di ba? May karapatan din naman kami na mga guro, di ba? Kaya may Magna Carta for Teachers. Masakit lang doon, eh, pag pinupost sa social media, natatrial by publicity, di ba? Lumalabas lagi na parang mali yung teacher, ganyan. Grabe. Anyway, mga kapatid, I've got here a song from Taylor Swift with a song called Love Story, back-to-back with 8 Letters, Why Don't We? Surprise at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

0: 8:36 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama mga kapatid. We're done with the program, The Greatest Love Song nga po. We're gonna play all your favorite love songs, mellow songs, low rock songs. Mga theme songs ninyo ng partner mo nung panahong matamis pa ang pag-iibigan ninyo. Diba? Ngayon may iba na siya, may iba ka na rin, mag-iba na kayo. Dito lamang po yan sa The Greatest Love Song, tatawid hanggang alas 11 po ng tanghali. At mamaya po ay babalik tayo sa The Lunch Break Show. Pwede po pa-request, ano pong kanta yan? From Bench de Galaong, ang favorite line ko ng teacher ko ay yung... Siguro yung palit po tayo ng 8.5 liters na langis, palit ng mga filters and linis pre, no? Very, very Ford naman pala. Magpakailan man by Rock Steady. Maya-maya po play natin yan. Unforgettable line ng teacher ko, akala nyo basta IT pindut-pindut lang, sabi nyo. NC ba to? Sa ano ba to? Saan ba yan? DJ mabango na si Uno. Naligo naman na pala. Schedule? Oh, later. Yeah, may mga estudyante po kasi nangungulit sa atin sa labas ngayon. No, you can't come in. I'm sorry, I'm gonna let you in later on. It's your birthday.
1: Two days ago,
0: you didn't invite me at all. Oh, no. You close the door first. I'm on air, I am. May mga ano po, may mga nangungulit na estudyante sa atin sa labas ngayon. From Emery's NC, sabi ko. Ma'am Lloyda Hermosura ba yan? Yung nagsasabi na... Alam niya, basta IT, pindot-pindot lang. Ganyan. Parang narinig ko na kasi si Ma'am Lloyda dyan noon. Eh. Good morning, DJ. Pwede pong ipagdaupang palad mo ako kay DJ No Name kapag dumating. It's me, Emil Abalos po. Ipagdaupang palad? Nasa tumawini po kayo si DJ No Name po ay nasa loob ng kanyang damit. Paano po yun? Tama po. Sabi ko na si Ma'am Lloyda Hermosura yun. Eh. Yung basta ID lang, akala nyo, pindut-pindut lang, di ba? From Zenaida Ramos. Back then, DJ, when we were elementary, ito ang paboritong linya ng mga teacher namin. Mark my words, ibabagsak ko kayo. Go home and plant kamote, di ba? Yan yung mga... Noong elementary, totoo, usong-uso yan. Babachi na ako kapag nandyan na si Doc Mike, sabi niya. Bakit? Bakit naman? DJ, pa-play nga po yung Scary Sound. Yan ang Scary Sound. Ano yung Scary Sound? Ano yung i-play natin dyan? Yes po, darating po sila DJ No Name maya-maya. Piso kada Tagalog mo sa subject niya, may high school English teacher, sabi. Eh, ganun talaga. Para ma-pressure kang magsalita ng English at magamit yung English language, di ba? May kanya-kanya kasi silang pamamaraan kung paano, ano, i-pressure. Grabe pressure, ano? Basta yun, di ba? I-inculcate ang English language sa mga kabataan. Pa-shoutout po kay Ella Pamintuan from Taps Alicia, a message from Rain. Hello po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Taps Alicia. Kailan kaya opening ng Taps College? Yung Taps Stirling Campus po ay nag-open na. By the way, ano, tumatanggap na po ng early reservation ng ating Taps Stirling Campus para sa science curriculum sa kanilang science class.

0: Anyway mga kapatid, ako po yung magbabalik after neto mga patalastas na to. For the meantime, let's keep the ball rolling right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.
1: TAPS. TAS. Radio.

0: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
1: Oh, ano sinabi mo?
0: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
1: Eh anak, hindi naman ako karpintero eh. Sa talyer ako.
0: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
1: Ah eh, yun lang. Oo nga no.
2: Enjoy the best of love songs. Here I am. Your mellow songs.
3: Hello. It's me.

o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Absa Radio, Real Radio. In the morning, welcome back here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. O, diba? As I promised a while back, mga kapatid, na after ng ating advertisement, eh, andito na ako, diba? Pa-shout out po sa mga suki ni Doc Mike sa principal's office, sabi ni Emrys. Tapsiyan dati to eh, si Emrys, sabi niya, from 2011 to 2019 before pandemic. Bakit nangyari sa'yo? Bakit nandyan ka na, ha? Sa green school. Sa green school lang. At nananatili nga po, mga kapatid, ang ating question of the day. Anong unforgettable line ng teacher mo? Yan ang ating katanungan na bibigyang linaw dito po sa ating programa hanggang alas 12 ng tanghali, mga kapatid. Ang bilis ng oras, ano, kapag nagsasalita ka talaga. Dinaanan ako ni Sir Zedric. Sabi mo kay Zeddy, ang tagal niya nang walang paramdam. Kamusta na ang buhay-buhay ni Zeddy? Di ba nagdo-doktoral yan? Nag-PhD na si Zeddy? Tinatamad na kasi akong mag-aral. Parang gusto kong ano na lang. Gusto kong kusa na lang dumating ang pera. Di ko alam kung tatapusin ko pa yung huling taon ko sa MAED ko, no? Tignan mo, nag-enroll ng law school, nag-enroll ng MAED, di alam kung saan talaga pupunta. Gusto ko din mag-enroll ng ano eh, ng TESDA, ng vocational, kasi gusto kong palalimin pa yung knowledge ko sa automotive, general automotive. Siyempre, dating service manager ang ano eh, dating deputy, di ba? Ang batang matanong ay matalino, sabi dito ni Mark Maranan. Favorite line daw ng teacher niya. Ang batang matanong ay matalino. Ang matandang matanong ay makulit. Teacher po to. Feeling ko teacher to si Sir Mark. Teacher nga. Ayan. Kasi nani, may ano siya ng DepEd. Okay. Hello po. Sabi naman dito ni Ian Cruz, favorite line daw ng kanyang Sir Dante. Naglolokohan na lang tayo dito. Hi, Sir Zeddy! Kamusta? Di ka na nag-chat-chat. Di mo ako nami-miss, Zeddy? Sana all Doc Zeddy, ha, Doc? Di mo ako nami-miss, ha? Ikaw, ha? May utang ka pa sa akin nung kasal ko, di ba? Nangako ka nun. Papalitan mo yun. Yung araw na hindi ka nakarating nung kasal ko. Anyari sa'yo? Sabi ko na, nakalimutan na ako na itong si Sir Zeddy. Anyway, mga kapatid, ako po'y magbabalik para sa mas maraming kulitan. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Kalia Lily with a song called Magbalik. Back to back with Hills, Kung Wala Ka. Right at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: to me.
1: 9:55 in the morning. Kabili niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Siyempre may kasama po tayong mga kapatid sa mga sandaling ito.
2: Nagwapo.
1: Kaedad ko po siya ngayon. Sa ngayon.
3: Oy, may akad din naman yung tsura ko ngayon.
2: Yan, yan. Nakatakin pa yan. Tapos yung takpin ko yung medyo hatak pa. Nahatak pa.
1: Parang mag-ano po si DJ No Name ngayon mga kapatid eh. Parang magnininong ng binyag.
2: Parang punta akong JS.
1: Ayan, sa mga nagre-request na magsama daw kami sa isang area. Nandito na po kami ni DJ No Name.
2: At kamusta ka naman?
1: Eto po, medyo nagbibinataan na.
2: Uy! Kumakaway yung mga nasa harapan, no? Kala nila may artista sa
1: lahat. Kaya nga. Kanina wala pong kumakaway sa akin dito eh. Nung dumating si DJ Noni, mga kapatid, dumami ang nagsisikawayan.
2: Ganun talaga pag... alam mo na.
1: Naubusan ng adjective si DJ Noni, mga kapatid.
2: Ganun talaga pag pogi.
1: Yeah. Ayan. Siyempre fresh from...
2: Tapos nakatuck-in pa. Ayan. Tapos mabango pa.
1: Naku yan.
2: Di yung paano ko naamoy?
1: Naamoy ko nga po eh. Pag nasa pintuan pa lang eh, amoy na kagad eh. Parang galing Manila talaga eh.
2: Ikaw ba, ano ba pabango mo?
1: Bench lang po DJ no.
2: Ay, bench.
1: Oo po, bench lang.
2: Yung 15 pesos ba yun?
1: Grabe naman yung 15 pesos. may clone naman pala na bench na tagi 15. Gumagastos pa ako sa tagi 150.
2: Ay, 150.
1: Oo po, 150 po siya.
2: Masyado kitang ina-underestimate. Yeah.
1: Pero hanggang doon na po talaga yung kaya ng budget niya.
2: Nagdala ka sana nung ano? Nagdala ka sana nung lagayan?
1: Nang ano po?
2: Nung perfume?
1: Tester, gano'n?
2: Oo, parang tester ang laki. Ayan. Bibigyan kita ng pabango.
1: Wow!
2: Yung tig na 9,000 na pabango.
1: Kukuha po ako ng bakanting bote ko sa bahay mamaya.
2: Huwag lang bote.
1: Ganun po
2: ka. Ang pinakikilala ko sa'yo ang aking... assistant driver, assistant admin, assistant assistant guard, assistant lahat assistant.
1: Assistant DJ. Assistant DJ No Name.
2: Corporal Kenneth.
1: Corporal Kenneth. Hello sir.
2: Good morning. Saluto ka naman.
1: Paano po ba sumaludo? Ang hirap po sumaludo na microphone. Ayun eh, hawak dito yung
2: mga mouse. Hindi ka nag-OTC no araw, no?
1: Hindi po eh. Pero galing ako na ng PNPA.
2: Sa
1: academy po before. Bago ma-turn back ng tuluyan.
2: Anyari?
1: Ayun po eh. Namatayan po kasi ng magulang DJ. Ay, seryoso.
2: Akala ko ano... Akala ko kinik out.
1: Hindi naman po. Naglibindi na bumalik. Ayan. Pupunta po ba sila DJ No Name ngayon sa awarding sa DSPC?
2: Saan?
1: Sa North Central, mamayang one po.
2: Hindi ako pumupunta sa mga ganun.
1: Oh, sa bagay. Artista po kasi si DJ No Name sa mga
2: ganun. Sa mga competition ng mga journalism. Hindi talaga ako pumupunta.
1: Oh, bakit po?
2: Wala lang.
1: Naintindihan nyo na kung bakit pinupo ko si DJ No Name. Alam nyo na yung age gap. Malaki-laki po kasi yung diferensya eh. Kaya daran po ni DJ No Name yung pangulo natin.
2: Malaki ang diferensya pero pag nakita nyo kami dalawang magkasama, parang hairline lang ang ano, pinagkita.
1: Ilang pulgada po ba ang diferensya?
2: Mga 3.
1: Pag ano po yung 3 na yan, i-convert nyo sa dekada.
2: Pero tinan nyo yung ano, pero tinan mo din yung hairline po, tumaangat. Ano nangyari dyan?
1: Hindi ko nga po alam DJ, nung pumasok ako rito, mababa ito eh.
2: Oh, nangyari.
1: Nung nagtagal-tagal na.
2: Umaangat.
1: Nung nag-brush up ako ng buhok, nagulat rin ako.
2: Umaangat.
1: Umangat ng isang pulgada.
2: Mga 2 taon ka pa dito, nasa tuktok na yan.
1: Kaya pala si Sir Lou.
2: Si Sir Lou.
1: Napag-alat ang dekada.
2: Alam mo ang rason kung bakit di ka tinataasan ng sahod dito?
1: Kasi
2: mababa. Dami mo nilalait.
1: Sabi ko naman po sa inyo, DJ, mabait lang yung personality ko outside the microphone.
2: Pero laitin mo na lahat. Huwag si Sir Louvie. Huwag si Doc Mike, ganyan.
1: Sabi ko nga po.
2: Diyan nakasalalay ang salary increase mo dyan. Malay mo, kung hindi mo sila lalaitin, madagdagan ka man lang na 100 pesos a month, ganyan.
1: Sige po, simula po bukas i-build up ko sila.
2: I-build up mo.
1: Mga...
2: Yung malupit ang ano.
1: Malupit ang build up, ganyan.
2: Sabihin mong masipag, mabait.
1: Ay, masipag po talaga si
2: walang,
1: Doc Mike DJ.
2: Ano, walang arte sa katawan, ganyan. Tapos sabi mo, marami siyang pera, gano'n.
1: Alam ng tao po yan eh.
2: Maski hindi totoo, sabi mo na lang para... Ano po, may balita ako ah.
1: Ano po yan, DJ?
2: Anyari sa top 20 countdown kahapon?
1: Top 20 pa rin naman po siya.
2: Ano number one? Si Bing Rodrigo?
1: Hindi po. Ang number one... Diba si Bing Rodrigo?
2: Bing Rodrigo yung number one niya?
1: Ang number one po ay Baby Dolls, Ulala.
2: Ah, hindi ko alam yan.
1: Ilan taon na po ba si DJ No Name?
2: 41.
1: Ay, kaya po pala yung Ulala.
2: Mga 41 din namin.
1: Tamir. Okay naman po yung top 20, DJ. Sayang,
2: okay naman.
1: Kayo sana ang nag-tandem ni DJ Ego. Mas bagay kayo eh na mag-tandem eh.
2: Ah, di rin.
1: Ay ba? Bakit naman po?
2: Basta hindi rin. Basta ayoko na mag-talk. Basta hindi rin.
1: Sabagay ba po ang energy ni DJ Nuni, mga classmates? Oh. Talagang... Kumbaga, kung may fifth floor lang tong building na to, lumagpas pa, ganun yun.
2: Nagpapabango ka ba?
1: Kasi yung energy namin, pang ground floor pa lang.
2: Pang ground floor lang. Parang, bagay ko talaga ng breakfast show.
1: Kaya nga.
2: Uy, good morning daw, sabi ni Emil Abalos.
1: Ay, kaya nga po, nag-text din po siya eh.
2: Nabuhayan ng Tops Radio. Uy, patay ba dati?
1: Grabe na.
2: Ito, patay ba dati?
1: Pampatulog pa lang ang boses.
2: Tinamo! Nabuhayan ng Tops Radio. Tinamo?
1: Oh. Kaya pala, sabi niya po kasi, nag-text na text line kanina, pwede bang ipagdaupang palad mo kay DJ No Name kapag dumating? It's me, Emil Abalos po, sabi.
2: Oh, na-miss lang ako niyan.
1: Sabi ko, paano ko dapat dadaupang palad sa tumawini ka? Malayo-layo ang pisngi mo.
2: May mga loyal listeners ako na maski anong gawin mo, maski kaano kagwapo ilagay mo dito sa studio, hahanapin pa rin nila si DJ No Name. Ganon talaga.
1: Kaya nga po.
2: Yung tipong inalipusta mo na't lahat. Ikaw pa rin hahanapin.
1: Yung sinira mo na buong pagkatao, talagang hinahanap ka pa rin.
2: Ganon talaga. Depende lang yan sa bango. Ngayon, depende sa... Nasa amoy lang.
1: Nasa amoy pala na idadala. Kaya po pala yung mga estudyante kanina, nung parating kayo, nagkumpulan dito sa ground. Parating na pala si DJ No Name.
2: Hi, good morning sa mga Tapsian sa Taps Santiago. Andito lang kami para titingnan yung construction na parang dumanak dito. Hindi pa ako pumupunta sa construction site. Kasi pagkatapos ko manggaling dyan sa construction site, parang wala na akong mood mamaya. Feeling ko lang.
1: Kaya pala magandang inuna nyo po dito.
2: Magandang inuna ko dito. Parang feeling ko, pagdating ko dun, mawawalan ako ng mood.
1: Para di ako madamay dito, DJ.
2: Umayos ka konti. Buti pinatanggal mo to.
1: Eh, yun po yung sabi ninyo, dapat makita yung mukha ko.
2: Yan, ganyan. Tama bang itatago ang katawan? Pinalagyan ba naman ng tint itong studio? Sabi ko, tanggalin mo yan.
1: Nagmukha po kasi akong aquarium, katok ng katok yung iba dito nung mga nagdaang araw.
2: Ay, aquarium, anong klaseng aquarium? Janitor fish?
1: Parang ganun. Bata mo po janitor fish?
2: Janitor fish. At least okay na, maliwalas na ito.
1: Asan po si Ma'am CH, DJ?
2: Ipapakilala kita?
1: Mamaya na lang po, baka paluin niya po ako. Kinabahan ako doon sa sinabi po ninyo.
2: Ay, pakilala kita kay Ma'am CH.
1: Kasama niyo rin po sila, Ma'am Jo.
2: Kasama ko si Ma'am Jo. Tapos mamaya mag-lunch kami. Ewan ko lang kung saan kami sasama mag-lunch.
1: Ay, hindi po kasama si DJ Max doon?
2: Depende kung gugustuhin ni CH.
1: Kay Ma'am CH pala nakasalalay.
2: Kay CH nakasalalay. Mag-hi ka sa kanya mamaya.
1: Sige po, DJ.
2: Sabi mo, pakisama ako sa lunch.
1: Pwede po, pwede.
2: Sige, good morning. At manatiling nakatutok sa Tops Radio. Ano? Di ba, may guwapo naman kayong napapakinggan sa Tops Radio.
1: Na-build up naman po ako.
2: Na-build up naman ng bonggam-bongga.
1: Bukas po ako naman mag-build up sa inyo.
2: Ganyan lang yan. Bawi-bawi lang.
1: Reciprocate.
2: Pero pag inaakala mo minsan na hindi ako nakikinig, tinitira mo ako sa ere. Akala mo hindi ako nakikinig, ha?
1: Kaya nga po minsan dahan-dahan ako sa sinasabi ko, eh. Kasi may type, may...
2: Sinusumbong lang nila sa akin na tinitira ka ni kay, ni DJ Max sa radyo.
1: Kasi minsan sabi ko, hindi na nakikinig yata si DJ Noni mo lang text. Sabi ko gayon. Okay, pwede to, pwede ka.
2: Akala mo lang yun.
1: Kasi may mga ano po nagte-text, sinahanap po kayo, kaya sabi ko, ay, hindi po siya nakikinig ngayon eh, kaya oras ko naman para umariba.
2: Kaya tumitira ka. Mas maganda yung tumitira kapag ano, pag nakaharap.
1: Ay, pag nakaharap. Huwag po yung nakatalikod.
2: Pag nakatalikod.
1: Naku.
2: Hindi mo makaramdaman.
1: Ba't parang mas nag-e-enjoy yung iba pag nakatalikod?
2: Sige na, baga saan mapunta ang usapan. Ganda umaga po sa inyo. Dito ako sa Taxi Santiago ngayon.
1: Salamat
2: anong,
1: po.
2: Anong kulay ng damit ko?
1: Mahirap po i-spell yung ano, pero parang fuchsia pink po yun.
2: Alam ko na eh, hindi ka marunong sa spelling eh.
1: Parang mahirapan po akong i-spell, kaya okay,
2: sabi mo na lang pink na lang. sige.
1: Thank you po DJ sa pag-isita.
2: Salamat.

10:27 on the clock. Kabiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! And guess what, mga kapatid? Baka yung 1 PM nga po pala. No? Ewan ko kung makakapunta ako kasi. Hindi ko pa ma-confirm ang aking schedule gawa ng medyo hectic nga po. Ano? Awarding ng ating Division Schools Press Conference dyan po sa may North Central School. God bless po sa ating mga Giorno at mga future RSPC qualifiers.

0: bring home the bacon, mga kapatid. Eh, nag-uwi ng tusino. May mga inakabahan daw kasi, may mga nag-message sa akin na may sneak peek ka ba sa result? Yun. Bakit ako? Wala akong alam dyan. Ano alam ko dyan sa mga sneak peek na yan? Hindi naman ako judge para malaman. Although napanood ko yung karamihan ng output. Eh, meron naman akong ano, ano ba yun? Initial judgment. Halimbawa, sa TV Broadcasting English, ang champion para sa akin, eh, ang ano, tawag dito? Anong school na yun? Yung St. Louis. Tugigaraw naman pala, hindi Santiago eh. De, yun, God bless sa mga giorno natin. Pero ang gagaling nila, no, at a very young age, ganyang kalalalim ang boses, ganyang kagagaling sa mga technical staffs, ano? Eh, ang inyong lingkod nga, ni, pumipiyok pa sa microphone. Parang hindi nakapag-aral ng 4 taon, di ba? Parang hindi naging DJ sa loob ng 8 taon. Ang RSPC pala, no, confirmed dito pala sa Santiago gaganap. Tapos ang NSPC daw sa, ano, alam niyo ba kung saan ang NSPC, mga kapatid? Davao. Sa Davao ang NSPC this year. God bless po sa mga, ano, gusto ko rin makapunta dyan. Kasi, kamusta po flood control ng Davao? Kasi, di ba, bumahang Bulacan at Pampanga, pero ang iniimbestigahan, Davao. Kanyari, meron bang tubo? May kanal ba? Mula Pampanga, Bulacan, hanggang Davao? Di, gusto ko kasi matikman yung durian. Eh, never pa ako nakatikim ng durian. Sabi kasi nila, maantot man sa inyong pang-amoy, eh, nakaka-addict ang lasa dahil mas matamis pa daw sa langka. Never been taste, no? Wala, gusto ko lang ano. Ang ating question of the day, mga kapatid, ano ang favorite line nyo sa mga teacher ninyo? Or ano yung tumatak na linya ng mga teacher ninyo na nais ninyong ibahagi? Padala nyo na yan sa ating text line 0935-810-8217. A big shout-out po pala sa TV Broadcasting ng ano, na yung school na kung saan kinuha nila akong mag-train. Kasi kung saan ako naglilingkod mismo, hindi ako, nakalimutan nilang nandito ako. Eh, ang na-train tuloy natin yung kabila. Ay, hindi ko pa pala nasabi sa kanila yun. Kaya pala. Mamaya. Anyway, ako po'y magbabalik para sa mas maraming tugstugan. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.
1: TAPS. TAPS. Radio.

0: Palma. Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo. Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy? Umayos ka, Nay. Huwag ganyan.
1: Yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello. It's

10:43 in the morning. And kabiling nga pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Times Radio. Real Radio! Till the hour of 12, dun po tayo magkakasama-sama. At gaya nga po na paulit-ulit natin sinasabi mga kapatid, sana walang iwanan! Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan nga ni, ay, tabi-tabi. Diba? Sa mga umaasa dyan, na kesyo mananalo daw sila, matatalo daw sila, huwag kayo masyadong umasa kapatid. Kasi may mga kinakabahan, may mga nararamdaman akong kinakabahan. Ano lang, instinct ko lang to dahil sa mga kanya-kanya lang competition na sinalihan. Alam nyo guys, eto ang tatandaan ninyo, no? Especially sa mga tapsiyan natin, sa mga classmates natin na nakikinig sa atin. Be sport sa competition. Sportsmanship, dapat lagi natin sineshowcase yan. Manalo, matalo, what is important is nakiparticipate ka. Although hindi natin pwedeng ineglect yung fact na iba pa rin yung pakiramdam na manalo ka. At iba pa rin yung pakiramdam na natalo ka, di ba? Pero that's part of the contest, that's part of the competition, ang may mananalo at ang may natatalo, di ba? Ano man ang nangyari sa'yo, eh, at least binigay mo yung best mo. Diba? Masakit lang doon, yung binigay mong best mo, natalo ka. Itawa na lang natin yan. Eh, ang inyong lingkod kasi never pa nakaramdam ng pagkatalo. Eh. Wow. Hindi nga makapag-champion-champion, eh, di ba? Alam niyo yung mga nagado daw na ano dyan. A big shout out to Sir Marjun. Na number one na viewer ko sa TikTok ko. Ito yung sinasabi ko, yung sumpa na, kasi anoon, mainit yung bibig ko. Ito alam to ng mga kino-coach ko, yung, lalo ni mga kumukuha sa akin na i-coach ko daw sila, kesyo ganyan. Kapag sinabi ko kasi na ilibre nyo ako ganyan, at hindi nyo ako nilibre, malaki ang chance sa talaga na babaligtad ang sitwasyon. Totoo yun, promise. Never, ano yan, na, never ako nagkamali sa instinct na yun. Pag, may time kasi noon na sabi ko dun sa isang school noon, nagpalibre kasi ako. Hindi ako nilibre, medyo sumamaloob ko. Matatalo kayo, sabi kong ganyan talaga. Alam mo nangyari? Nagkatotoo, nasisituloy ang inyong lingkod mga kapatid. At hindi yan nangyari once, nangyari yan four times in a row. Ibig sabihin, apat na taon na nangyayari sa init ng dila ko. Ah, wala naman ako sinabihan ngayon na may matatalong school. Ang alam ko mananalo lahat ng school. Di ba pwedeng ipanalo lahat ng mga broadcasters? Sa TV Broad, ang taya ko or ang pinustahan kong manalo ay ang school ng Sefton Village. Patatawa yung Sefton na ito. Sa ano naman, sa Radio Broad English, iba kasi yung ano yung pag may natural voices na ano na... Sa result kasi, yung iba, tinitignan yung clarity, di ba? Ganyan yung judging nila. Yung articulation, modulation, di ba? Meron kasi yung mga ano, mga young broadcasters natin, young casters natin na very pilit yung accent, may ginagaya sila, di ba? Meron naman yung iba na natural yung boses nila, na innate na, kumbaga, since birth, ganun na yung build-up ng voice box nila. Diba? Apaka-social eh, no? Meron din naman yung iba na talagang pinagbuhusan ng time, ng effort, yung editing, and so on and so forth. Yun yung mga, ano yung pinagpapalang nananalo, mga kapatid, diba? Yun yung malaki ang chance na makapasok ng RSPC, ng NSPC, diba? But we're not saying na... sila ang panalo. Pero we're saying na malaki ang chance, di ba? Na makapasok. Kasi nga, yung effort, nag-pays off, di ba? Pero, andun pa rin yung init ng aking dila na kapag hindi nailibre, eh, malaki ang chance ang hindi makapasok. Speaking of, may nag-message from Schools Division. Big shout out po sa mga nakikinig sa atin dyan ngayon, sa mga distinguished adjudicators natin dyan na pauwi na daw. Bakit pa uwi yung iba? Hintayin nyo muna ma-announce. Siyempre, mauuna muna yung mga individual categories sa awarding, di ba? Bago yung mga group, mga team. Meron pa ba yung collaborative writing? Ah, meron pa rin. Wala, batch namin nasimulan niya. So, whoever wins this year's DSPC, you guys deserve that, no?
lahat nung hirap ninyo, lahat nung pagmamalat ninyo, pag inom niya ng ginger boy, aluya, sama niyo na pati Lola Remedios. Yung iba, lumunok ng cutting ko. Diba? Lumunok ng Vicks para maging banayad ang boses. You guys earned that. You guys earned the position or yung distinction na marireceive ninyo mamayang 1 PM. Doon umikot yung ano natin ngayon, yung ad-lib natin. Mamaya babalik tayo. Eh syempre meron rin naman mga individual awards diyan, gay ng best sports presenter, ganyan, newscaster, 'di ba? Anchors. Eh ano man ang maging resulta niyan, ladies and gentlemen? You guys deserve that. You guys earned that. Bakit umiiyak? Bakit umiiyak kayo? Awala. Okay. Anyway, mga kabaneda, meron pa rin pong ating question of the day na ano ang favorite line and feature ninyo na never ninyong makakalimutan? Andiyan pa rin tayo sa katanungan na yun na hindi natin maisantabi kasi nga ni, ayun, notable yung quote ng teacher mo eh. Hindi mo talaga makakalimutan yun, especially kapag gano'n, may time na hindi alam na mga teachers na nakakasagasaan na sila ng feelings. May hindi naman. May hindi nagbibigay, guys. Sabi dito ni Nino S. Chua, hey, nobody says no to Mrs. Brown. Ang social naman magalit ng teacher ninyo. Hello, DJ. Tulong sa PWD taga San Manuel. DJ, hindi ko na-gets. Hello, DJ Ong, tulong sa PWD taga San Manuel. Hindi ko po maintindihan yung message ninyo, kapatid. Parang medyo choppy kayo at hindi tayo magkaintindihan. DJ shoutout po kay Ingin. DJ shoutout po sa chismosa na dalawa kaya di manalo-nalo sa wedding. Andiyan na naman tayo sa wedding mo. Texter 0985. Kaka-wedding ninyo yan. Ano nangyayari sa inyo? At nandito na si Reese Rivera. Ano, Reese Rivera? Could you get out of... Where's the food? Yan na naman siya. Wala na naman. Pag kayo natalo. Eto, sabi dito ni Setsuna say, walang uwi hanggat di tapos magsulat. Eto sa public school to, sa totoo lang. Ano, karamihan talaga. Ganyan kami noon. Ay hindi, natry ko na rin sa isang private school to na hanggat hindi natatapos na sulatin yung mga pinapasulat ng teacher noon. Eh talagang walang uuwi. May time pa noon eh, naiyak na lang ako noon kasi alam mo yun, apat na lang kami ng classmates ko natitira doon sa ano, sa classroom. Di pa rin kami matapos-tapos, naguunahan kami. Tanda-tanda ako pa yung teacher ko na, na-trauma ako sa'yo. Dahil doon talagang binilisan kong magsulat, trinin ko yung sarili kong magsulat at saka ano, ang damot ng mga to pag kayo bumagsak. Tanda mo, yung score mo sa exam 10 lang. Yung exam. 10 ka lang. Ayan. Anyway. Manatiling nakatutong mga kapatid. Magkakasama-sama tayo hanggang tumawid ang inyong pananghalian. Huwag niyo kong iiwan. Iba kasi nang iiwan dyan. Ngunit subalit natapuat bagamat Ma'am Villaflor. Sabi dito ni Maria Giselle. Ano yun? Ngunit subalit natapuat bagamat. Filipino teacher siguro to. Filipino major to kaya ganyan. Ano? Shout out po kay Marta ng Alicia Isabella na hindi manalo-nalo sa scratch it at wedding kasi binawalan. Pero diba sabi mo, swerte to si Marta gawa ng lagi na nanalo sa wedding at saka sa mga kung ano namang kaek-eka nag-gambling yan. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Sarah Geronimo with the song called Dahil Minahal Mo Ako. Back to back with Tony Gonzaga's We Belong. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Wheel Radio.

mga kapatid. Kapiling niya pa rin po, DJ Mac. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. And guess what nga po mga classmates, we're down with the final scratch of our program. Oras na po para ako nagpaalam. Again and again, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta sa atin sa loob ng apat na oras. Nawa hindi kayo nagsawa. Sa mga nanawa sa akin sa loob ng apat na oras na yun, sana pagsawaan din kayo. Ano? I'd like to congratulate sa ating mga ano, ating mga tapsiyan, sa ating mga broadcasters na ang tawag na rito, mga nagsipag wagi. Wagi, wala bang ang reso? Sa mga lumabay na para sa ating Division Schools Press Conference katatapos na DSPC. Although mamaya awarding, mamayang 1 p.m. Well, congratulations in advance, especially sa ating mga tapsiyans na lumahok at lumabay na. Diba? Dapat patas. Alam ako sinasabi nga, no, ha? Baka ma-issue tayo. Pero ang ganda. Ang ganda ng mga performance ng mga schools. Hindi lang naman yung TAPS. Lahat po ng performance. Talagang kudos to all of you, to the coaches. Sa lahat-lahat, hello po. DJ pa, shout out kay Ryzen Galapon. Ryzen Galapon, oy! Oy! Shout out, diba? Sigawan yan. Mami Hena, parang may nakakalimutan ka. Di ba Monday ngayon? May sinabi ka nung last live ko, ah. Ano yan, ma'am? Puro pa shout out lang? Walang ano? Walang bigay? Kasama po natin ngayon dito sa booth si Kendra Gomez. Yung isa sa mga anchors natin na talaga namang tumatak ang boses sa mga coaches, ano? Na napagkamalan pang mas matanda yata dun sa male anchor. Sobrang bilog ng boses ng babaeng ito. No? Eh, hindi nila nakita in person, bilugan din talaga. Di ba? Bilugan. Grabe naman pala, pinagli naman pala sa Lapas Batchoy si Kendra. Ang bilog ng boses, ano? New Yorker to eh, kapa eh. May narinig pa akong nagsabi na ano daw siguro, parang Phil-Am, di ba? Grabe naman sa Phil-Am, maputi lang po si Kendra, pero ano po siya, Ilocanong kuripot. Buti na lang hindi kilala kung sino si DJ Max at saka kung saan affiliated na radio station. No? Kaya talagang parang espiya, gano'n. Naririnig ko talaga yung ano, yung mga unfiltered comments, ganyan. Yung mga comments na, alam mo yun, hindi nila alam na nandun pala sa room na yun yung ano, yung isa sa mga affiliated doon. Joke lang po ha, hindi po ako ano, wala po akong kinikilingan, walang pinoprotektahan, kung may pagkakamali ang ano, eh, kasalanan nyo yan. Ano yan, mamihina? Puro abang lang? Puro typing? Walang ano? Walang pagkain? Uy, thank you Kendra for sponsoring my lunch. Thank you for the piatos. Doon po sa, ano, sa coach, sa teacher na nagsabi na mukha, ay, ano, tunog grade 12 daw po. Yung sinasabihan nyo po ay ano, kinder. Sa totoo lang, kinder po siya, hindi siya junior, hindi siya senior. Pwede, senior citizen. De, pero ano po, yun nga talaga yung, ang tawag dito, technique sa radio broadcasting, dapat maging tunog matured yung boses, di ba? Yung iba kasi talagang madidistinct yung voice na alam mo, junior high school to, di ba? May nagsabi nga, no, narinig si Riz na nag-report, ay, eto junior to. Sobrang daming ano, kasi TH sound, eh. Parang, ano eh, parang tumalsik yung laway ni, ano, ni Riz sa microphone yun. Pero tama po kayo, junior high school po yung batang iyon. Pero mali kayo dun sa, ano, sa anchor. Sabi ko na, tama yung pinili kong anchor. Galing ko rin talaga, eh. Da? Nag-coach, ha? Bahala siya. Narinig ko naman yung performance nila at the other schools. Talagang magagaling silang lahat. Wala naman ako sinasabing hindi magaling yung iba. Ang sinasabi ko, magagaling silang lahat. Baka kasi ma-misinterpret yung statement natin na naman dito. Opo, Kendra Gomez. Talagang tumatak din sa akin yun eh. Na maganda pa nga sana kung merong ano eh, yung paggalaw ng ulo side to side. Habang sinasabi, Kendra Gomez, yung maganda. May mga ganong reporter na nakita ko kahapon na habang nagre-report, eh, maka-headbang naman to. Ano yung rap, ganyan?
talagang nagbabalita. Gumaganon pa eh. Talagang, wala. Ang gaganda po ng boses nila. Nararamdaman ko ng one of these days, mapapalitan na ako dito talaga. Maganda rin magkaroon ng mga ano, babaeng DJ dito. Kasi ano eh, si DJ No Name, si Mr. M, di ba? Si DJ Echo. Puro lalaki na puro barako na yun nandito. Pwede rin magkaroon ng babaeng DJ dito kasi last time I was able to hear na andito daw dati si DJ Marikit. Hello, Ma'am Richelle. Kendra Gomez, di ba? Mayayaman po kasi yung mga batang to kaya tunog stateside yung mga accent. Ma'am Hena! Ano? Ganyan na lang, di na nag-type. Wala na, di na tinuloy ang message niya. Pa-shoutout kay Ryzen Galapo. Hanggang dun na lang. Sabi ko na eh, paasa to si Ma'am Hena. Sa simula lang okay. Anyway, this has been your DJ. My name is DJ Max, saying goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. Laging tatandaan. Mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ang patas. This has been DJ Max now signing out. As I leave this program, let me give you a song from Taylor Swift with a song called The Fate of Ophelia. Natiling nakatutok. Dito pa rin po sa inyong paboritong tambayan hanggang tanghalian. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. DJ Max now signing out. Bye-bye!

kalooban sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

TAPS. Tops. Tops. Radio. Radio.

0: nasisira ang relos po.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 3 o'clock. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang.

0: academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leia, your student broadcaster.
1: Cecil, sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
2: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi, yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.
1: Ah,

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.

0: Louis, kinuha mo ba yung 500 ko?
1: Ano po?
0: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman?
1: Hindi ko talaga marinig kita, Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
0: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
1: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
0: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
1: Ah eh, yun lang.
2: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on Taps Radio 24/7. This is your 24/7 FM Taps Radio.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.
4: Matthias, be wondering.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
2: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
1: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
2: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
1: Ah, yun lang.

0: naman sira ang relos mo.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-iba takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time, it's now 7 o'clock.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Kapal mo. Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy? Umayos ka, Nay. Huwag ganyan.
2: Yun lang.
3: This is TAPS Radio. Broadcasting in various campuses of TAPS. TAPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TAPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TAPS Radio Kawayan, 107.9 DWTB. TAPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TAPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oo pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah eh, yun lang.
3: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via Taps Radio app.
4: The Quarter Mix on Taps Radio. The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.
3: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
1: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
0: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
1: Yun lang!
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Visit ka? Bakla ka pala? Bakla? Diyan ka na nga!
2: Mahal, saan ka pupunta?
1: Maghahanap ako ng lalaki!
2: Ay! Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tig-isa tayo. Para pak na pak!
1: Ah, yun lang!
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1. TACS Radio, 24/7.

News. Ngayong 2025, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!

sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

laban sa diyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.

0: Nay, hingi po sana ako ng 500.
1: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga, hirap ko nang kitain. 20 pa kaya? Swerte ko nga, may G's pa ako. O ito, 5 piso.
0: Hindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
1: Ah, eh. Yun lang.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

Ay, bakit ganoon? Ay! Kapag naaresto ay biglang nagkakaroon ng sakit.

Dating Speaker Martin Romualdez na aresto na pero nasa 5-star hospital. Yun lang ang balita natin ngayon sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Dating Speaker Martin Romualdez, arestado na! Parang na-miss ko magbalita, pero ayaw ko magbalita, guys. Akala nyo naman magbabalita ako. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Akala nila magbabalita ako ng mga detalye ng mga balita. Oh. Yun lang ang kaisa-isang balita ngayon. Dating Speaker Martin Romualdez, arestado na. Sa detalye ng mga balita, manood, makinig sa telebisyon. Sila na bahala magbalita. Pero huwag kayo masyadong magpakasaya, ha, mga Duterte, ha. Huwag kayo masyadong magpapakasaya kasi nga malay mo, bahagi lang yan ng kanilang script. Bahagi ng kanilang script para tataas ang approval rating at trust rating ng Pangulong Marcos. Para masabing maski pinsan niya si Martin Romualdez, ay kaya niyang arestohin. Oh! Malay natin, malay nila. Amok pa'y ngay! Eh kaya amon may nga nang mapaspasama ko. Puro drama naman ko. Amok pa'y ngay ko. Ayok na na. Paano yun, Ma'am Jo? Paano yun? Yuk na na. Alam mo yung nangyayari ngayon sa Senado, Kongreso, sa politiko. Di mo alam kung totoo ba talaga o mga drama lang yan para sa kani-kanilang mga sariling interest. Hey! Huwag na tayo magbalita! Nakakapikon! Basta yun lang ang balita, guys. Magandang morning sa lahat po na manakikinig ngayon. Kayo ay nakikinig sa... Taps Radio lang naman na pinapakinggan niyo. Ganda umaga sa mga nakikinig dyan na medyo mga DDS. Masayang-masaya sila, oh. Huwag kayo masyado magpakasaya. Ah!

0: Binabati ko muna lahat po naman nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio. At binabati ko siyempre lahat ng mga online listeners natin. Good morning pala kay Doc Ray, kay Ate Che. Magandang morning dyan sa Aborlan, Palawan. Magandang umaga. Get well soon, Ate Che. Good morning. At good morning na rin kay Doc Joshua at siyempre kay Ate Kay. Magandang morning. At magandang morning kay Ava and Raya at kay Nanay Saling. Magandang umaga kay Mamang Baket dyan sa Bayombong. Magandang umaga kay Papang Lakay dyan sa Santiago. Magandang umaga kay Sister Belle. Good morning na kaliit-liit mong tao. Kapag mag-drive ka, akala mo bahagi ka ng racing team. Magandang umaga kay Kuya Dominic at saka kay Sister Jaja. Good morning! 5 minuto na lang bago mag-alas 7 ng umaga. Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. Makakalimutan ko ba naman, magandang umaga kay DJ Max na nakasama namin sa loob ng studio kahapon. Nakipagharutan ako ng mga 5 minuto yata kay DJ Max kahapon. Good morning, DJ Max.
1: Ipakita nyo

Alam niyo po, classmate, kapag kayo ay may trabaho, halimbawa employed kayo, no? Employed kayo. Anong trabaho 'yan? Kunyari employed ka as janitor, ganyan. Kunyari employed ka as security guard, ganyan. Kunyari employed ka bilang isang office staff, ganyan. Kanya kailangan ay gagalingan mo, ibigay ang iyong pinaka best. Hindi yung saka mo lang ibibigay ang iyong best kapag nakikita ka ni boss. Hindi yung natataranta ka na. Hindi yung saka ka nang natataranta kapag nandyan na ang mga bosses. O dili kaya yung tipong saka ka lang nagpapakitang gilas kapag nandyan at alam ng boss na andyan. Ano daw? Yung inconsistent sa mga ginagawa, yun ang ibig sabihin. Nakikita ng boss o hindi nakikita ng boss, basta dapat ginagawa mo best mo. Yun yun! At consistent lagi, hindi yung saka ka lang masipag, saka ka lang magaling, saka ka lang nagsusumikap, saka ka lang nagtotodo effort, kapag unang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan. Pero after that, ay lupaypay na. Ooh!

0: Kung makademand ng salary increase, wagas! Wala ka pang napapatunayan, sinalbag sal it!
1: Kasali ang lahat sama sa...
0: Relate much.

increase yung nararamdaman ng mga boss nyo, ng mga amo ninyo na meron naman talagang nagagawa, na mayroong pagbabago at nag-i-improve ang mga bagay-bagay. Pero kung pareho din lang naman ang mga nangyayari, aba, wag ka nang humingi ng salary increase. Okay-dokay. At wag na wag mong tatanungin kung merong salary increase. Hintayin mo lang kung merong ibibigay. Kung meron, meron. Eh kung wala, edi wala. Wag ka nang umimik kasi baka sabihin niya sa'yo, bakit? Ano na nagawa mo? Boom! Tarat! Andyan kami sa Top Santiago kahapon. Magandang umaga kila Ma'am Pearl. Magandang umaga. Siyempre, magandang umaga kila Sir Louvie at mga karpintero dyan. Ang bagal nyo, mga karpintero, nabubusit na talaga ako. Ayun na, ayun na. Yung engineer namin na Petix, walang ano, Petix. Bagal! Kapag ako nagpatrabaho dyan, natapos na isang buwan pa nakaraan. Di bale, last project mo na yan sa akin.

Ganyan. Kasi pag tumanggap kayo ng, kunyari, meron kang negosyo, no? Kunyari, no? Ito, nasa ng liwanag portion. Kapag meron kang negosyo, kunyari, tinanggap mo, sasabihin mo, matatapos ko ito sa loob ng 2 buwan. Ganyan. O, dili kaya, 3 buwan. Ganyan. Sisikapin mong matapos yon. Huwag yung tipong meron naman sigurong palugit. Ganyan. Huwag yun. Kapag halimbawa, meron kang tinanggap na trabaho. Usong-usong ngayon ang ano, nagfa-follow up ng mga uniform. Kapag halimbawa tinanggap mo ang uniform na tatahiin, ganyan, tatanggapin ko to, ibibigay ko ng sa loob ng 2 linggo, ganyan. Sikapin mong maibigay sa loob ng 2 linggo, sinalbag! Hindi na yung, hindi yung namumuti-muti na ang matanong taong ka-follow up sa kanyang order na pinagawa sa'yo, tapos wala ka pa rin maibigay. Huwag na huwag kayo magninegosyo nang puro kayo pangako na hindi nyo naman maibibigay ang mga order. Walang uulit sa'yo!

0: eh sa iba na lang mag-order, eh asan ka na? Yung mga may negosyo dyan, kung tatanggap kayo ng trabaho, sisiguraduhin nyo na gawin nyo ng maayos at sisiguraduhin nyo na ibigay nyo sa tamang oras.
1: Ipakita nyo ang inyong husay, itago ang...
0: Ay, bad yan, bad yan.
1: Huwag mong pipigilin ang...
0: Halimbawa, tatanggap ka ng uniform, gagawin ng, halimbawa, sports, ganyan. Tatanggap ka ng... gagawin mo yung jersey ng mga player, ganyan. Tatanggap ka na uniform, tapos na yung play, yung palaro. Tapos na yung palaro, di mo pa na ibibigay yung kanilang jersey.
1: Wow!
0: Yung na-stress mo na yung nag-order bago mo maibigay, ganyan. It's a bad sign na... hindi ka ano, na hindi ka magtatagal. Tararat, tararat, boom, boom, boom. Ganyan lang ang negosyo, guys. Dapat bigay todo nyo yung mga ano. Kapag halimbawa, nangako ka, gagawin mo yun. Akidoki? Okidoki.
1: Inyong bewang, kumembot-kembot na parang gumigewang.
0: Tapos pag halimbawang may ipinangako kang kalidad, quality ng iyong output, dapat sisiguraduhin mo na yung quality naman na inaasahan ng customer mo, mabibigay mo. Gano! Entende! Yung engineer namin na gumagawa dyan sa Top Santiago, Diyos ko meyo, 3 buwan na yatang delayed. Kung sa babae yan, buntis na yan. Buntis na yan. 2 months ka nang delayed. 3 months ka nang delayed. Buntis na yan, ga. Ganda umaga kay Sian Lee. At siyempre kay Ma'am Jo. Magandang umaga, Ma'am Jo. Sige, binabati ko po yung mga nandiyan sa San Isidro, Isabela. Andyan po kami nung August 31. Sabi nung nasa harapan ng tindahan, sabi niya, yan pala sinonim. Siya pala sinonim.
1: Sumayaw ang buong mundo.
0: Hindi ko alam kung nasa isip niya.
1: Ayo, mahirap po mayaman anumang estado.
0: Ay, nako.
1: Nausong-uso.
0: Ano ba ngayon? Anong araw ngayon? Ano ba araw ngayon? Martit? Ha? Martit, September 8. Uy, ayan na naman, September na pala ngayon. O nga no, hanko napakadaan nga bare months na pala ngayon. Wala, hindi pa kami nagpapatugtog ng mga Christmas songs sa Tops Radio kapag September. Kailan kami nagpapatugtog ng Christmas songs? Nag-uumpisa ng November, second week ng November. After ng araw ng mga patay. Ayon. Kung ngayon, it's too early. Wala pa nga pambili na regalo eh, magpapatugtog ka ng Christmas songs. No good. At siyempre, binabati ko lahat po ng mga drivers ng Ilagan, mga bus drivers daw dyan, mga mini bus drivers. City of Ilagan, magandang umaga po sa inyo. Lagi daw sila nakatutok sa Tops Radio. Ay, Avisala Esma, syukran! Sa mga nagtatanong kung bakit wala na ako tuwing Sunday, wala lang, busy lang. Abang-abang lang kayo, baka sakaling bigla akong nandiyan kapag Sunday program. Sunday morning. Pero meron tayong bagong radio program kapag Sunday ng alas 11 hanggang alauna, ha? Yung Top 20 Countdown. Pero iba ang host. Ang host niyan ay si DJ Echo. DJ Echo. Dating DJ ng Mix 97.7. Sweet! Good morning, Mr. M.
2: Good morning, no name.
0: Wow, long time no hear.
2: Oo, taga na natin din nagjo-duty, no?
0: Nakayelo ka.
2: Yun yung binigyan na uniform eh. Kailangan suotin.
0: Ano nakalagay sa likod ng uniform mo? Patingin.
2: Op.
0: Oy, PDL.
2: Ano yung PDL?
0: Bewang ng mapawi ang lumay. Hindi mo alam yung PDL?
2: Personal Disability Liability. Tayo
0: na. Persons deprived of liberty.
2: Ah. Oh, this may sumama.
0: Si Speaker Martin Romualdez. Eh,
2: oh, nakita ko yun.
0: Naka-PDL na yung likod ng t-shirt.
2: Oh, nakita eh. Parang, ewan ko ba?
0: Basta nakita ko lang, naka-PDL yung likod. Magandang umaga kay Ate Selene ng Tabs Ilagan.
2: Yes, good morning. Good morning.
0: Mandar na ba yung metal detector natin dyan?
2: Mandar na yan, no name.
0: Mandar na. O, sa Tabs Santiago, mag-install daw kayo ngayon. Tabs Santiago.
2: Tabs Santiago?
0: Install nyo ngayon kasi okay. Antagal nung cover niya eh.
2: Okay, okay.
0: Nung dalawang linggo pa nakakaraan na meron na yung metal detector pero natagalan sa cover.
2: Ngayon meron na.
0: Meron na.
2: Meron na yung cover niya.
0: Alas 8:30 dadalhin. Kaya mag-install kayo mamaya ni Uncle Benito.
2: Okay.
0: Sa Tabs Santiago. Para medyo magkaroon ng dagdag security dyan.
2: Yes.
0: Dadaan ng inyong mga estudyante sa metal o walk-through metal detector. Akidoki?
2: Akidoki. See you dyan na sa Tabs Santiago.
0: Namiss kita, Mr. M, nung Friday and Saturday.
2: Bakit?
0: Nasa Manila ako that time.
2: Oh.
0: Asan kayo ngayon? Asan kayo that time?
2: Siyempre, nung Sabado, no name. Punta kami ng Ilagan.
0: Bakit?
2: Ha? Huh?
0: Bakit?
2: Siyempre, yung pinapagawa mo, yung bahay ng kun natin.
0: Kala ko ba Friday nyo ginawa yun?
2: Ha? Huh?
0: Friday nyo ginawa yun.
2: Saturday, no name.
0: Ay, ganun ba?
2: Saturday yun. Kasalukuyan ng area meet ng mga bata.
0: Ay, nako. Itago ang hiya. Good morning pala kay Sir Kenneth. Na yes. Nandyan na sa Sterling Campus. Nakikinig sila sa office.
2: Yes, good morning, sir.
0: Kay Corporal Kenneth. Yan. Good morning na rin kay Corporal ba o Sergeant? Sergeant John Lloyd.
2: John Lloyd Cruz?
0: John Lloyd.
2: Ano?
0: Anong pangalan? Anong family name?

0: Corporal Morales.
1: Oh, yun ang pangalan.
0: Kenneth din.
1: Kenneth din?
0: John Kenneth.
1: Oh, John Kenneth.
0: Dalawang Kenneth natin eh. Mga dalawang corporal.
1: Oh.
0: Tapos corporal din si, ano, si, corporal ba siya? Corporal si, Jemmer.
1: Oy.
0: Jemmer Pablo. Corporal oh. Yan.
1: Oh, kapatid ni Konyan, ni Sir, ni Ma'am Limer. Morning po.
0: Yung mga security guards at mga security personnel namin dyan sa Tufts Sterling Campus ay mga Army Reserve. Army Reserve. Yan. Kasamahan namin sa Army Reserve.
1: Yes.
0: Pati dyan sa senior high school ng dito sa main campus, si Corporal John Kenneth Morales.
1: Yes.
0: Ah, alam ko na. John Lloyd Alarcio. Yun.
1: Kinakalimutan mo noon.
0: John Lloyd Alarcio.
1: Morning po, sir.
0: Morning. Mga matutulis.
2: Sa inyo, ang inyong...
1: kung ano, matinik.
0: Matinik. Kaya'y naghihintay. Huwag mong pipigil. Ay, naku. Magandang umaga sa lahat po ng mga kasama namin. Mga...
1: Yes.
0: Security guard. Binabati rin po namin lahat po ng mga guro sa ibang mga paralan. Magandang morning po sa inyo.
1: Magandang morning po.
0: Sa mga campuses ng TAPS, magandang umaga. Kay Ate Venus pala at saka kay Jesser, good morning.
1: Good morning po, ma'am.
0: At saka kay ano? Kay ano pala nito? Jeremy.
1: Yes.
0: Jeremy!
1: Kay Jeremy.
0: Ayusin mo, Taji Kubo. Meron na daw mga ano, anay.
1: Ay, may anay.
0: May mga anay daw yung bagong ano.
1: Oh, lagyan nyo ng langis, no name.
0: Kinakapitan daw na anay yung, hindi, may pang-anay talaga.
1: Yung parang anay na pang-anay, yung nilalagay nila sa poste, no name.
0: Oo. Oh,
1: para hindi dapuan ng pan ng meron, anay.
0: Meron talagang nabibili na pang-ano talaga, pang-anay.
1: O pang-taboy.
0: Oo, oh, pang-taboy ng anay.
1: Pero yung meron silang nilalagay sa soil eh.
0: Oh, yun din yun. Parang ganun din.
1: Parang bago nila lagyan ng semento, dapat lag-applyan ng parang pangpuksa ng kwan.
0: Oh, parang
1: anay.
0: Ganun. Oh, ganun. Pa-shout out daw kay kuya niya na si Efren Ramos Jr. at sa pamangkin ko, Jojin. Ano daw? Karen Ramos ng San Felipe Chagi Isabela.
1: Oy?
0: Na nakikinig daw ng programa natin ngayon from Ramos Juvenal Jesus.
1: Good morning.
0: Good morning. Yung text line namin 0916314310. Yun pa rin ang number namin.
1: Yes.
0: Di pa rin naman nagbabago although hindi namin nagagamit masyado. Yung program ni DJ Max alas 8 hanggang alas 12 ng tanghaling tapat.
1: Oh.
0: Pasensya na kung minsan medyo napuputol, it's internet connected ano kasi na hook up 'yan. Kaya
1: yes.
0: Pag medyo tumigil ng few seconds, pasensyahan nyo na. Di bale, bumabalik din lang naman. Tapos makikipagharutan kayo kay DJ Max. Ganaw! Kung hindi nyo ramdam ang kaharutan ni DJ Max, harutin nyo pa. Dagdagan nyo pa, galingan nyo pa harutin.
1: Yes.
0: Yung mga single dyan, bilisan nyo, harutin nyo na siya. Lalo-lalo na ngayon at nagkakaproblema sa kanyang marriage life.
1: Naku po. Ayan na tayo.
0: Hindi pala siya.
1: Patay tayo dyan.
0: Hindi pala daw siya kasal.
1: Patay tayo dyan.
0: Good morning kay DJ Max.
1: Yes, mukhang good morning.
0: Mukhang si DJ Max yung nakakakuha ng advice ko.
1: Ha?
0: Huh? Siya yung nakakakuha ng advice ko.
1: Na ano?
0: Na huwag ka basta-basta magpakasal. Live in lang muna. Ganyan.
1: Oh. Oh, DJ Max. Oh, alam mo na.
0: DJ Max. Oh, di ba? Oh. Para pag biglang nagka-bulilyaso, edi hiwalay.
1: Bulilyaso ka agad eh, no?
0: Walang iniisip na marriage contract. Oh, di ba? Hindi ko pa na-meet si DJ Max eh, dati na niya pala ginawa yung advice ko lagi. Ewan kong nakikinig siya dati sa programa ko.
1: Oo, oh, siyempre nakikinig yan.
0: Malamang napakinggan niya sa radyo sa programa ko sa gabi.
1: Oh, oh.
0: Sa program natin, Mr. M, na advice ko na huwag ka agad magpakasal. Live in lang muna.
1: Now you know na. sir.
0: Now, DJ, you DJ were Max. Telling na effective. Sabi niya kahapon, gusto daw niya magpa-advise kay, ano, kay Teacher CH. Kay, sa ating guidance counselor.
1: Dahil?
0: Tungkol sa marital.
1: Marital affair. Bakit?
0: Ewan ko sa kanya. Sabay-sabing, di ba? Hindi naman para ako kasal.
1: Ay, ganoon.
0: Good morning, DJ Max.
1: Yes, good morning po.
0: Yang kagwapo mong yan, makakahanap ka pa ng mga 15 at kalahating babae. Yan. 15.5 pwede mo pang hanapin na kapalit. Baka nakikinig yung girlfriend.
1: Magalit na naman sa inyo ni.
0: Wala akong paki. good morning sa lahat po naman nakikinig dyan sa Top San Tiago. Yung mga nata-traffic na ha, yung mga nata-traffic na. Ganitong oras nata-traffic na yung mga tolay eh. Mga papunta sa school, ganyan. Huwag kayo masyadong mainita ulo. Dadaan kayo dun sa mga tamang ruta. Huwag kayo papasok sa one way, ganyan. Kung alam nyong ginawang one way yan, huwag kayong papasok. Lalong-lalo na Top San Tiago, ha? Para hindi magkaka-traffic, jaaay.
1: Yes.
0: Ay, nako. Pata ulit ako mamaya ng Top San Tiago. Ayusin ko lang yung audio ng Top San Tiago. Top Radio San Tiago.
1: Okay. Susunod Aki-daki. Ka doon.
0: Susunod ako mamaya.
1: Okay.
0: Ewan ko lang kung anong oras sila magpapamerienda. Yun lang ang tsambahan ko. Good morning din sa mga kasamahan namin dyan sa may... Nasim Rojas. Good morning,
1: yes,
0: good morning.
1: Good morning po.
0: No? Kila Sir Jeff, kila Ma'am Juliet, sila Jesser.
1: Yes, good morning po Ma'am Sir.
0: At siyempre kay Ate Venus. Magandang morning.
1: Yes,
0: kay,
1: good morning po.
0: Ate Venus na malapit na daw siyang yayaman.
1: Opa. China Oil. Ano pa ang
0: hinihin? Siya kasi nagmamanage ng kantin ng Tops Nasim Rojas, si Ate Venus.
1: Yes.
0: Eh sabi niya mayroon daw siyang mga benta. Kaya sabi ko, malapit ka na yayaman.
1: Apa?
0: Para hindi na siya masyadong mainita ulot na i-stress lagi pag walang pera. Kung ano-ano naisip niya pag walang pera.
1: Oh.
0: Si Ate Venus.
1: Morning po nga.
0: Ay Jeremy, lagyan ng ano ba yung pamatay ng ano? Nang
1: hindi ba basta kanyon
0: pamatay ng anay?
1: Hindi ba basta ano dito langis ng
0: hindi, usually hindi 'yun langis.
1: Usually langis ng sasakyan nilalagay doon eh.
0: Hindi, meron talagang pamatay sa ano sa anay. Lagyan mo ng ano mga cuticle remover. Ganyan.
1: Oh, cuticle. Niya kanon. Tiladda ka mo noon.
0: Oh, ganun talaga nilalagay. Ay, sabi nung isang listener natin sa San Manuel, DJ, yung tulong mo ay na pinangako mo noon na saan na PWD po ito taga San Manuel Isabela. Ooy. Kita nyo. Matagal ko nang tinangka dumaan dyan ate pero so far hindi ko pa nagagawa. Huwag kang mag-alala, sa loob na 10 taon magagawa ko din yan. Baka sakaling buhay ka pa that time. Meron lang akong announcement sa lahat po ng mga gustong mag-enroll sa TAPS Sterling Campus, yung aming Science Campus. Mm-hmm. Kailangan nyo na po mag-reserve now. Mahigit isang daan na po ang naka-reserve sa ating TAPS Science Campus na kung saan ay doon ilalagay sa TAPS Sterling Campus. I-enjoy nyo ang pinakamagandang classroom, pinakamagandang facility. I-compare nyo pa kung gusto nyo. Pasyalan nyo. Pwede nyo nang pasyalan ang TAPS Sterling Campus. Mm-hmm. Kung gusto nyo, kung nagdadalawang isip kayo kung ano meron, pwede nyo nang pasyalan. At pwede namin kayo i-tour. Lalong-lalo na sa aming mga theater type na classroom. Pwede na. Solignum daw ang para sa anay. Oy, sabi ni Emil Abalos. Solignum daw para sa anay, pamatay ng anay. Yan. Eh bakit yung bahay namin sa San Manuel, ilang beses, ilang timba na na solignum nilagay namin. So far, buhay na buhay pa rin yung mga anay.
1: Baka sobrang dami na no name.
0: Alam mo yung scam na ano na mga chemical na ganyan. Marami din scam yan eh. Matinding
1: baka peke yung nabili.
0: Matinding advertisement nakalagay sa lata niya ganyan. Pamatay daw ng anay ganyan, pero actually hindi rin naman. Ako, sinalbag talaga. Sa San Manuel, di ba nga, inispray pa nga ang solignum at kung ano-ano pa, di ba? And dun pa rin naman ng anay. Eh, nung binebenta ko, pati anay binebenta ko, ayaw na nabilihin.
1: Patay tayo dyan. Kaya naman pala, no name.
0: 1,000,000 nga presyo ko dun sa anay eh. Ayaw nilang bilhin. Additional 1,000,000 dahil sa anay. At least may tagabantay ka na, o, di ba? 7:20 na sa mga naka-travel ngayon, sa mga bumabiyahe ngayon.
1: Yes.
0: Bumabiyahe papunta sa paaralan, bumabiyahe papunta sa... Saan ba? Pumupunta sa trabaho, babiyahe pupunta sa Metro Manila, ganyan. Uy! Ayaw nyo bang mag-eroplano? Pag isa ka lang, dalawa lang kayo papunta Metro Manila. Napaka-convenient pala mag-eroplano, guys. Pag wala kayong phobia sa ano... Pag wala kayong phobia sa, ano tawag dyan? Sa height.
1: Sa
0: aeroplano. Ako kasi may phobia ako sa aeroplano eh.
1: Nag-aeroplano ko ba?
0: Oo. Good morning din, sabi ni Doc Ray. Good morning, Doc Ray. Nag-aeroplano ako nung Friday. Oo.
1: Magkano?
0: 7,200.
1: Oh, mahal.
0: Hindi, round trip na yun.
1: Round trip na ba yun?
0: Oo.
1: Mahal pa rin noon eh.
0: Okay na yon, kasi nga kapag magta-travel ka, pag hindi ka naka BYD, kapag naka hindi ka naka electric vehicle.
1: Jismil.
0: Halos gagastahin mo din yun eh. Oh, at least yon, tapos yung pagod mo pa. Tapos 1 hour lang.
1: 1 hour.
0: 1 hour lang.
1: Nandun ka na.
0: Oh, 1 hour lang nandiyan ka na.
1: Saan ka sumakay?
0: Kawayan Airport.
1: Yung malaki ba?
0: Malaki.
1: Malaki yung kwan?
0: Aeroplano. Oo, hindi yung pang-anima.
1: yung kunting hipan lang eh, kwan.
0: Yung pag may mabangga na ibon.
1: Oo.
0: Pag may mabangga na ibon.
1: Oo, diretso baksak na.
0: Gagalaw yung aeroplano.
1: Hindi ganon.
0: Hindi ganon. Pero nung unang punta namin, ano yun eh, Philippine Airlines.
1: Philippine Airlines. O, tapos?
0: Nung unang biyahe namin, sabi ko, may phobia kasi ako eh, nung pumunta kami ng Palawan. Nung papunta pa lang ng Manila, may kaba talaga ako kasi ayoko talaga na aeroplano. Pero nung sumakay na ako, ang sumalubong sa amin na mga pasahero ay mga magaganda at mga gwapong crew. Kasi sabi ko, ay, hindi ito babagsak. Kasi mga magaganda at mga gugwapo ang crew nila, alangan namang babagsak.
1: Siyempre, kasama din sila. Kapag...
0: Sayang tong mga magaganda at mga gugwapong crew. Sabi ko, ganun pala yun kapag halimbawa mga gwapo at mga magaganda ang crew ng isang airline. Kasabi mo, ay, hindi ito babagsak.
1: Ganun ang impression mo.
0: Ganun ang impression ko. Nakakakalma sila ng ano eh. Nakakakalma sila ng kaba.
1: Talaga ba, no name? Talaga ba?
0: Medyo kumalmang kaba ko nung nakita ko na mga matatangkad. Ang kikinis.
1: Ganun talaga, no name?
0: Ang kikinis ng mukha. Yung mukha mo, wala yan. Yung mga crew nila ang kikinis. Kaya sabi ko eh, nakwento ko rin nung nakarang araw to eh. Kaya sabi ko eh, ay, ang taas naman ng standard ng Philippine Airline pagdating sa kanilang mga flight stewardess attendant ganyan
1: flight attendant.
0: Oo, ang tataas siguro hindi ka makaka-apply kung ako pala nag-apply picture pa lang disqualified na kaagad ganun. Ay sabi ko ang taas naman ng standard ng Philippine Airline. Tapos Saturday nandun ako Manila. Sunday pabalik na ako. Philippine Airline din. Sabi ko ay babagsak kami ngayong araw.
1: Bakit?
0: Yung mga magaganda at mga gwapong flight stewardess, wala na.
1: Oh.
0: Bakit? Iba na itsura.
1: Ano?
0: Parang kumakain ng hilaw na karne. Parang
1: ibang klase ka rin talaga noon eh.
0: Hindi, nagtaka lang ako bakit hindi na mga magaganda at mga gwapo na yung ano, yung flight stewardess. Eh parehong Philippine Airline naman yun. Lumilingon ako kung nasaan na yung mga magaganda. Wala na.
1: Grabe ka talaga nun eh.
0: Kaya sabi ko ay akala ko mataas standard ng Philippine Airline sa pagpili na. Hindi pala. Natsambahan lang pala nung papunta ng Metro Manila na medyo mataas ang kaba ko. Kaya sabi ko ay naku babagsak kami ngayong araw.
1: Patay tayo dyan. Ibang klase ka rin mag-isip noon.
0: Sabi ko eh, naku, babagsak kami ngayong araw kasi mga wala kaming kwenta pare-pareho, ganyan. Tsura pa lang, wala kaming mga kwenta-kwenta, ganyan.
1: Tiladda ka
0: noon. Buti na lang, kamo, medyo kumalma ako. May nakasakay kami.
1: Maganda.
0: At alam kong hindi yun babagsak.
1: Ano?
0: Isang politiko.
1: Mayang ka na naman, no name?
0: Isang politiko. Di ba nga? Feeling ko lang naman, yung politiko na yun, masamang damo din. Di ba, kaming mga masamang damo, mahirap mamatay. Okay, sabi ko, hindi kami babagsak ngayon. Yan ang kwento.
1: Yan ang kwento. Yan naman pala.
0: Tinan mo, hindi kami bumagsak. Nakarating nga ako eh. Di ba nga? Kada umaga sa inyo, 7:27 ng oras. Huwag niyo masyadong isipin yung mga sinasabi ni Doc Mike, lalong-lalo na pag nagagalit. Pero pag sinabi ni Nonem yan, ay nako, makinig kayo na mabuti. Si Doc Mike, hindi ka panipaniwala mga sinasabi, pero pag si Nonem ang nagsabi, dapat niyong pakinggan. Okidoki!
1: Okidoki.
0: Okidoki, Mr. M. Good vibes lang.
1: Yup.
0: Good vibes lang. Ganda umaga po sa mga nakikinig dyan sa Jones Isabela at sa Quirino Province. May mga listeners tayo dyan. Good morning po sa inyo.
1: Morning po ha.
0: Good morning din kay dating speaker Martin Romualdez. Good morning. At magandang umaga rin sa mga DDS. Magandang umaga sa mga Pinklawan.
1: Yes.
0: Magandang umaga sa lahat ng mga supporters ng kani-kanilang mga politiko.
1: Yes.
0: Magandang umaga. Huwag kayo masyado magpanipaniwala sa mga ares-ares na nangyayari ngayon. Malay mo, drama lang yan. Paalam ka
1: na, Mr. Rem. Papalan na yung pinaka-chinese sa pinaka-routine sa balat ng radyo. Wala naman yung likod, Mr. Rem.
0: At siyempre ang inyong kaibigan sa radyo na talaga sabi ni Doc Reyo, ha, stewardess sim don't die pala pag magaganda. Sabi niya.
1: Ayon kay no name noon, sir.
0: Sabi niya, regarding convenience, that's correct. Mas makasave ka pa ng oras pag plane. At ang rismo ay 1 to 2 hours lang. Samantala pag bus, magko-commute ka ng 16 to 20 hours. Yes, 16 to 20 hours kapag lalong-lalo na kapag daytime, Mr. M. Maalala ko, nag-travel si Doc Ray ang haba-haba. Umalis ng madaling araw, nakarating ng hating gabi. Ganong katagal. Or at least yung ano, merong Aberia Contes aeroplano, yung biglang
1: turbulence.
0: Biglang bababa ng ganun yung elevation. Buset. Ajay kay kislag pangato ti batilog mo nga.
1: Pangato batilog nga.
0: Ayoko ng mga ganun. Tapos yung magla-landing na, yung magbe-break na siya, nakakatakot niya. May phobia talaga ako sa aeroplano. Pero sa next travel ko, aeroplano ulit. Pero tanungin ko lang muna ang aeroplano kung yung mga magaganda ba mga flight stewardess.
1: Nung pumunta ka sa airport.
0: Kamusta
1: naman?
0: Okay naman.
1: Magaganda.
0: Mm.
1: Okay naman pala eh. Kaya naman pala eh.
0: Pero aminin mo, Mr. M, kapag pupunta ka sa mga restaurant, ganyan.
1: Mm.
0: Tapos yung mga waitress, mga magaganda itsura. O di ba nga nakakakalma ng sakit ng ulo? Okay. At nakakakalma ng kapag nabubusit ka na, ang tagal-tagal ng order mo, ganyan. Kunyari, ang tagal naman ng order mo, isang oras ka na, hindi dumarating, ganyan.
1: Mm.
0: Pag maganda yung waitress, o di ba nga, hindi ka makapagsungit. Pero pag yung waitress, ewan, ay magsusungit ka talaga. Asan yung order namin? Kanina pa kami dito.
3: Talaga ba, no name? Talaga ba?
0: Hindi, mas ka maganda, nagagalit pa rin. Miss, ano po bang oras talaga dapat ma-serve? Isang oras na po kami dito ah, wala pa rin. Sara na kayo. Ay, nako. Sa mga restaurant naman, bilis-bilisan nyo, galaw nyo konti. Aki-daki. Gira, paalam ka na!
1: Tapos na nun eh.
0: Nagpaalam ka na. Sige, maraming salamat po sa inyo. Kami magpapaalam na abangan nyo mamayang alas 8 si DJ
1: Max.
0: Max! Abangan nyo ha mamaya alas 8. Magkipagharutan kayo sa kanya baka sakali.
1: Okay.
0: Okay-daki.
1: Okay-daki.
0: Again, uli-uli-inuulit ko, harutin nyo si DJ Max ngayon na nagkaka-issue siya. Bye-bye! DJ!
1: Tutut!
0: No name.

0: pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.